0: awurade asɛm ɔman biaa sɛ wotim na sɛ mu mpanimfoɔ nsuro awurade a wɔn mu nyinaa so yɛ nsɔre mpanimfoɔ o. Halleluya,
1: amen.
0: Yɛtete nsɔre a kɛseɛ mu modest church yi a yɛbɛto wɔ mu yi ɛfa no mu ne wɔ mu gu ɔman wei sɛ christian council asɔre ankasa mena meka kyerɛ wo ɔman wei anyansafoɔ aka wɔ ɔman wei mu wei mu ɛno na mekaa sɛ anyansafoɔ aka wɔ Ghana ɛ 30% a wɔhene bi frɛ me ɔse sɔfo gyae 30 ne koraa dɔɔso ɔse sɔfo gyae 30 ne koraa
1: dɔɔso
0: hwɛ yɛn papa yɛn nana yɛadeɛ nyinaa shake asɛrebotwe sɛ wɔnya 100 years
1: wɔnyini
0: ɛda a yɛbɛdi ne 100 years ɛna mu sɛ ɔman wei anyansafoɔ a ɛwɔ ɔman wei mu wɔma sa sɛdeɛ ɔhene ne kae ne ɛnuru 30% ampa na papa wei anya 100 years na ghanafoɔ ɛbɛdi 100 years yɛama papa yi a na yɛkɔfa nwomtofoɔ no yɛyɛ stage kɛseɛ platform kɛseɛ ɛbɛse sa nwomtofoɔ agu so a shatawale nom akoa yi a ɔnyɛ nwomtoni a ɔde patapaa fa mu akɔyɛ nwomtoni
1: bibledini ne honam sɛ patapaa
0: saa nkɔlɛ yi a wɔmobɔ sa short
1: mahwɛ
0: na metena seɛ na mebisa me ho sɛ papa pɛn mu a wanya 100 years na ghanafoɔ ɛbɛhyɛ no animunyam na nka yɛpɛ nwomtofoɔ paam akɔ bɔ nwom ma president te hɔ papa no nso te hɔ ghana mpanimfoɔ titirɛtitirɛ te hɔ kwameɛmpɛdo nwi nana kwameɛmpɛdo ɔwi ɔkuku sɛku nwi mebo ana maka abraham wi
1: kofi
0: abraham saa mpanimfoɔ wei nyina wɔ hɔ ɛda mmereku nom halleluya city boys ti asɛm ne yo saa mpanimfoɔ wei nyinaa gu hɔ ne yɛakɔsesa totolapa srolatolata ɛne yɛgyi mu wɔ platform so no so na ghanafoɔ mpanimfoɔ titi wɔ sei aa ɛna mhu sɛ ɔman wei anyansafoɔ aka wɔ mu no 30% na mekae na ɔhene ne kae ampa ɛdɔɔso
1: wakyɛ mmienu sɛ 50 no mpo
0: nhyɛnka wura
1: no amen
0: na ka makye dede
1: serious
0: halleluya
1: amen
0: na ka yɛakɔse sa makye dede nom same red nom old timing music wokɔ ɛyɛ a asante brothers nom ma yɛ ɔbɔ wokɔto sɛ ɔyɔnko ho akam ao ɛnane wane nhwɛ no ɔo na ɔyɔnko da no da wobɛkɔ kɔkyerɛ asanta na ɔmɔtete
1: hɔna
0: ka yɛkɔse sa saa mpanimfoɔ wei nyinaa ahoma nsia nhyirɛ nka awurade na nka yɛhu ne yɛpia saa mpanimfoɔ wei nyinaa gu na papa pɛn mu a wadi ne 100 years yɛkɔ kɔse sa saa nkɔla wei a wɔn bɔsa short ɛdada wɔ m na ɛto ano ɛhyira ka awurade
1: amen
0: tiani o Jeremiah chapter 5 verse 26 ɔka asɛm bi
1: Jeremiah chapter 5
0: mese enipa bra ɛbrɛ wɔ ɔman wei mu no woti kuma se a wo se Ghana yɛ yie na no na meka kyerɛ wo akoa bi yɛ a mene ne di frɛ m kam sɛ wofiri brotha ne hɔ a wokɔ okurom akye wo woabɛhyɛ amakrom ha ɛkɔ 15 years ɔ sɛ hwɛ sɔfom kɔɛ dɛ womekurom ɛmu sa sɛ de adeɛ a wo se hwɛ na mekurom woa na ɛkɔyɛ wɔde ne yɛasɛ bo o tɔnɔ ne kurom paa deɛ tɔnɔ ɔto fa railways hɔ a ɔgye ne white shirt 5 cedis na wagye ne black shirt 5 cedis memeda nopa ne watwi so kama ɔde ka twi white no so ɔde si ne black price so with 10 cedis shoe ɔkɔtena obi wadi ase ne yɛasɛbo no
1: wodi ame
0: nhyira nka awurade
1: amen
0: Uya no wayi white no wash black no ku bi yi as na ho so ne asem.
1: Yes, seven.
0: O si ni kromo ho na be ko seven.
1: Ah.
0: Tondu an ko ni kromo da.
1: Ko yedi.
0: Ko su ko kure bi ase pa na se uhwe ba bi ni pe bi ti ni ba bi ni pe bi da.
1: Hey.
0: Onim se ne ene ene de beduru ne nyina kete ye da so de kata ekwan ano kete ye da so de kata kwan ano manipa dem
1: nimrim
0: mi se woni ma kodurugum e wo western region wo ye duruma so manfia opai fa left ya ko ho na ko hwe
1: drugum
0: fo na be wo typical village imagine ko kwa se bayire no ye de begu abonten na ya ntaye me sisa bio na de wo fie kura pro
1: na kwan
0: na fe no wasa be sisa de ode abegu abonten esa de kofi
1: koye bola
0: eniba bro
1: she
0: me na me kachira wo omaye urade amae bibia bi Jeremiah chapter 5 verse 26 to 31 can say.
1: I say. Every say.
0: Every say.
1: Ohun abonifo wa me man.
0: Awurade tu na ni e oman no. Abonifo nko a na gum. Abonifo nko a. Se se onim so oman na yetim na obi anyi obi ani.
1: Obi a. Hwe.
0: Obi anyi obi ani.
1: Na bi da bi.
0: What? Asol panyi no kra. Onyi asol secretary ni.
1: Na bi da bi hwe.
0: Sofo nye sofo kra no wo mo kan sofo connection no so asofo sofo nye wo mo
1: nye omo nye
0: yo di connection ni wura wa na sofo so abu wura wa wa wura wa no ma na yiri ko ho
1: camera sa bobo ho
0: cc camera ye djuma bi a nye ne yonku ni
1: na bi da bi
0: o si wo tu na ni a ohun abonefo oman no abonefo sika ni brefo pesa mankum nya
1: di flipe fo
0: adu flipe fo
1: munni mo me
0: babo so mo ye nkraman
1: akama munni mo me
0: wo munni mo me
1: di di wi esa
0: munni se ya sisa sika ne bi
2: she right
0: eti ya min eti di aka no hallelujah
1: amen
0: afa ye nhwe so ne ye mu wo man no kwa kra kwa he esi otutoi ko she ba bi ni pada kiosu kra kiosu pa nipa num wada ma wo kiosu wada kiosu no ma wo nkwala 5 ama ne batena mu a ne bana tena ma akosini ahai awie ba kono so e be kosini ahai oda so da kiosu ene ye babu kiosu no moto we ho ye babu na uduru wa wo na bofo o shan kwala kitink kitink kitink kitink kitink kitink kitink kitink kitink kitink kitink kitink ah wo mu guki osuma ya bu buki osuna wo mu ni wo mu maame nom ni wo mu papa nom aye stranded ah isa geurade
1: amen
0: obi da kiosum di ohuya ne se kiosu no ehihim ehihim san juo na fa kiosu no
1: ode ko
0: wanti nani akede ni ba ma ne ho soro no na woni kios ni nyina wo punum se twawo o sori ya na kios ni kose ya o demu sa ho se kios ni sheki esheki esheki esheki sa sio na pega kios no
1: na de ne koyi
0: kai mami
1: Jeremiah chapter 5 verse number 26 every say
0: every say
1: ohun abonefo me mamu
0: o urade tu da ni a
1: ohun abonefo me mamu
0: ohun abonefo nko a
1: ewo ni mamu
0: ene jidie ene aposifo mu biu
1: da bi
0: jidie ni asofo mu
1: ebi nim
0: ye ne jidie wa hemfo mu
1: da bi
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ene yen judges him. Se se gana obi ani obi ani.
1: Nje o muni.
0: Ekunu ne wa yere. Ene ema ani eja kura no. Mesia ne ema kura ani wo mo papa ni. Ema, ema. Ye tumi pam nkwala ni school fees. Papa ne se munko school mo na me ba. No wa tie si ba bi. Ama kai madam fubi a. Okachira ne ba se ne ba be 8 years
1: sir
0: ɔka kyerɛ akora ne sɛ akora no nkɔ akora no se yɛapam no printing fish ɛna ɔhye wɔnkɔ na ɔba hɔ nom aba bɛtua ɔgyina hɔ a akora no gyina hɔ di sɛ yɛasɛm ɔkaeɛ ne sɛ daadeɛ woyɛ kɔhwini paa waka no ɛnyɛ adeɛ a wobɛba na papa no abɔ no twadeɛ ka wo nam sɛ mɛmmɔ no twadeɛ ɛyɛ adeɛ a wobɛba because ɛyɛ adeɛ a wotaayɛ yɛpam no school fees a wo so wɔnkɔ na wobɛba wɔ dodge printing fees where dodge nti yɛade a wotaayɛ nkwala nyusu word wei kɛkɛ ansana kora bɛyusu saa word wei
1: nona
0: yɛade a wonim deɛ wɔɔka nti yɛde akora kɔto ɛkɔgyina adaka mu a magistrate ɛdi n'anum asɛm pa because ɛhyɛ gawurade
1: amen
0: waso kai asam na
1: Jeremiah 5:26 ɛfiri sɛ ɔhu abɔnefoɔ memaa mu ɔtetɛ sɛ deɛ ɔnomayifoɔ
0: butubutuo tetɛ
1: ɔnsusu mfidie yi nipa sɛdeɛ nnomaa kyɛ kɛntɛn ma no
0: saa na saa na
1: deɛ nsiesie ayeyɛ
0: wɔn asisie
1: ayeyɛ wɔn afie mu mama no
0: asisie
1: ayeyɛ wɔn
0: afie mu mama no mpfoɔ so wɔn makatua sua yà wọ́n mu kọ́tọ́ aba n'ọmọ di apẹja wọ́n mu akẹ́tùyẹ mu n'ọmọ di 35 million that time àwọn mu kọ́ pẹja akọ 75 million almost 100% more than 100%
1: 100% 125
0: hallelujah
1: amen
0: mẹsẹ dánú náà wọ́n mu kọ́tọ́ aba nọ akọ́ pẹja wọ́n mu akẹ́tùyẹ mu nọ dánú náà parliamentary house wọ́n yẹ ẹ̀ma ṣe bí
1: ẹ̀dí
0: sì ní MPP fún ọ́n nyina kọ́ ṣe ẹ̀ dánú
1: mu
0: I got 200% sure. So we market you and I was saying cost 75 million.
1: Yes, sir.
0: I bind you to. You got tenacity. I got share coin. You be fast one. You be your coin. You got science here. Dia. Over share parliamentary house. No, no, muti team. Mark.
1: Nebi musodi.
0: Hallelujah. Ibi dida. Wa me say checko. Yali a fan. Na nkunyɛ yɛ twa yɛ ho se frɛ
1: kɔnso form
0: na wurade hyira mo sɛ mo se parliamentary house na mobɛsi no mo ankasa modwene ho a mo ho sɛ moyɛ mo adwene sɛ mosi agya bɛtɔ kura yim bcaus sɛde amafo asi ayɛ wade no ɛhyira ka wurade aban bi ɔbɛtrae biaa ɔbɛkɔ one term a baby or better is over see parliamentary house new parliamentary house a baby or better is over see bibi abeko one time I'm a friend here bro since again as you can I to some frama ɔsɛ mo dwetɛ no mu sika no nyinaa yɛ fi bible no bɛka kyerɛ toaso 231 no
1: ɔse sɛdeɛ nnomaa hyehyɛ kɛntɛn ma no sɛ nsisie ayeyɛ wɔ no fie mu mama no nti wayeyɛ akɛseɛ
0: wɔmayeyɛ akɛseɛ halleluya
1: nya wɔn ho
0: nsisie korɔ no ama ɔmayɛyɛ akɛseɛ dcs mps a judges a lawyers
1: wa ya kesiye
0: o ma ye ya kesiye
1: nko echi a kesiye
0: wenya wo hu
1: wa ya kesiye wenya wo hu wa dole dole sradie
0: wa dole sradie jama diabetes
1: sai
0: isa ke wlade
1: amen
0: wo so ma ya kesiye wenya wo hu isa ke wlade
1: amen
0: o mpb fie islegon aisha kade ye to baby o call pieces o call p4 p3 ni wura fi no hallelujah
1: amen
0: o ko hwe baby mp call p3 and p2 and pieces ya
2: in shirafe
0: come on computer one person
1: e bi new
0: ana generator light kura na ni kromo a generator ye so e de so computer
1: ba ko pe no
0: ba ko pe e de kire nkwala de mp ntumi ma bebi a o call school e do p3 p4 o ma bi da
1: nda se de chalk trouble so
0: na urade be ku nimpa
1: hey
0: Urade be kunimpa. Na wo to asem ne so a.
1: O sei. Wa do jere sradie wo.
0: Wa do sradie. Wo ho slash. From aircon to aircon.
1: Okay.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Aircon to aircon.
1: Ya chirim.
0: Ne ka ne aircon.
1: Oh, aircon.
0: If you aircon. No office aircon.
1: Aircon.
0: Permit house aircon.
1: Aircon.
0: Everything aircon.
1: Dia aircon.
0: ɛna ɔmɔ ɛkɔ saa
1: ɛsɛ fa ne twem
0: na ɔmɔ yindwae saa
1: ɔdodɔre gyere sradeɛ
0: ɛsɛ kawura
1: amen
0: teacher ne bi allowance a policy nurse ne bi deɛ hallelujah
1: amen
0: bisi minima kura bi ase a nurse fu egu hɔ nurse ekromofo na ɛkyɛ wɔ mo bɔde ne mankɛn wɔ mo ketua kura ma
1: ma
0: wɔ mo ketua ma ekromofo na ɛkyɛ wɔ mo bɔde ne mankɛn sabre se wɔ mo hyase etu koko ase bayere
1: mutu
0: ɔhɔ ama me nurse na ya bra wakɛse mienu bi otwitwa sisu a na onyama ko bi a
1: nokɔ no
0: hallelujah
1: amen
0: na nyankopɔ beku nipa ma Awurade bɛsɛ nipa rough me sɛ tua so kɔe
1: ɔsɛ wadɔdɔ srade asrasa
0: wadɔ srade sɛ srasa
1: ɛnso ɔdi nsɛmɔne tra
0: so ɔmo di nsɛmɔne tra so
1: ɔmo atɛntenene
0: ɔmo mu atɛntenene
1: ɔne wisi asɛm
0: hallelujah
1: amen
0: ɔman na ayɛ tim no kɔe
1: ɛnso ɔdi nsɛmɔne tra so ɔmo atɛntenene ɔne wisi asɛm na ama wɔn di yia
0: ama wɔn di yie
1: Na ehiafo nso
0: na ehiafo nso
1: omu atema won
0: ah ana odi wasem kokoto a etu obi a no nya sem o se fa kokoto
1: sure
0: fa kokoto okosam 91 verse 5 a bible ne kan sem bi ne yemfa si ho rafa zaya 3 ne so se yemfa nwie bie ne tem sam 94 verse 5 o se sey
1: sam 94
0: verse 5
1: verse number 5
0: o se sey
1: I say, who mind ye?
0: A ruddy,
1: a ruddy, what a bo no passa.
0: A rad all my idiot.
1: What a bonny passa.
0: A ruddy all my idiot.
1: A bonny passa.
0: Gana dear,
1: a bonny passa.
0: Hallelujah,
1: amen.
0: No more bonny passa.
1: No, I brew a japadiasi.
0: A japadia with the man, one so
1: pranasi.
0: A japadian. Ye godo ye bosaido ye damono
1: brandi pasa
0: na kagana ni kotra obi ma so germany 2 years wo se me ma me kurum why 6 years 8 years
1: dan citizen
0: gana for de na ke kurum de ye mfani agro wo de falas quotation asa 3 no 13 to 15 for we hwa gana ye kurum ye mfani agro ye na gana for de bu baby say de fie ni fie etise wa kura ase kura no edan mi ensa kura na si wa kura ase wa afeso wa ufili so bi ko kuru
1: nako
0: na so aho kire ne kom hallelujah
1: amen
0: because so obo no ho musio twa plane ticket fri germany abesene hwi ekɔ ada aman so a ekuru mo fuo nyina de ade so abebre no nti enya nkwa
1: nyintia
0: enya nkwa
1: nyintia
0: se plane ticket ya de baba ani de ade betra hadi ni yasa kwade a akagana ni bia no ho betna obi ma so 2 years
1: obeba
0: hallelujah
1: amen
0: ifi 1 year
1: onche
0: akwanya da nezu abusiane de a oni ade dwin nyina ade ato ne so fisi wono ni nipa wotime ko duru US obesene kwade ama so wanhwe ya obeton ne mobile phone kra no de afa card ya ba besena ko enkra ya ko fad pray
1: bia dinichi
0: Jeremiah tesoro Isaiah 13 to 15. O se sey.
1: Isaiah chapter 3.
0: 13 to 15.
1: Verse 13 to 15.
0: O se sey.
1: O sey. Eradi asori di asem.
0: O se wasoli.
1: Eradi asem.
0: Obedi asem.
1: Na we no wa be gina ho na rebu amana ten.
0: O gina ho.
1: Rebu amana ten.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: And wo ba be bu amana ten. Kwai.
1: O sey. Eradi ba abebu ne man penifo ne nasafo hene ate.
0: Maako maako. Awurade ba bebu ni man mu mpanimfuo
1: ne nasafo hene
0: ha mesi mo dia gana sika no monsesa sa mo dia monsesa osi awurade asole e ba bebu ni man mu mpanimfuo
1: ne nasafo
0: o man ni mu mpanimfuo MPs a lawyers
1: bebu aten
0: a judges
1: bebu aten
0: disifo
1: bebu aten
0: municipal adiabade abefo asemre makura wo ka ho
1: she ka ho
0: jelio kwai
1: I say radio bebu na man panimfo ne asafo hene aten
0: nasafo hene asafo hene
1: bebu aten
0: isaka radio
1: amen
0: chieftains ifuo no asafo hene fuo no
1: bu aten
0: wa salio wo bebu wo matan ahemfo
1: bebu aten
0: kwai
1: efrisɛ muna mari bo beturo no
0: hallelujah
1: amen
0: oman ni munde pa oman ni majapade
1: madi
0: eno ma papa
1: mabrana
0: mukoto gold no gada fotum ko bobo sha na plani na mwium ni yeche sika no wosoro
1: yache
0: ena no ye cheki ye no ye sia kra wo da ye funum kra ne kanya gro akra wo da ye funum o onyenya 1 week o de ka
1: more than 200 cedis
0: awurade wo ye mabo awasi 215 na awie
1: o sei
0: afrisa
1: modi ni baba turo no
0: aha
1: o sei mbroni asade wo mu fie mu
0: hallelujah emabroni asade
1: wo mu fie mu
0: hallelujah emabroni asade eno ma ewo urade and I have insurance pala I can a hospital back bi eduro bi omtre 40 Ghana na me to ama maami no me duro nim se me kuta have insurance o ka chira me se bi ne ho
1: eh
0: nti wo chira me store wa menya bi
1: menya bi
0: and I'm sure da bi o me tries ka wa ha o se o hwe ni jemo o se obi tu obi da ha ba bi onyame fai onyame bi nti ma me fama na me moshi meto bi inshallah
1: inshallah
0: oni msha me the have insurance nti anka have insurance dia
1: ebi ni ho
0: aw
1: kino bi bi ebi ho
0: awurade we amoboko je one
3: and the people you love are on your mind. Sendwave is there for you with secure transfers you can trust, great exchange rates, and speed that keeps you close even when you're far away, all in an app that makes sending money to Africa simple. Be there for the people you love with Sendwave. Download our app today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code AFRICA10. Sendwave makes money off the exchange rate. FX rates are subject to change. Promotion is valid for first transfer only. Ends 31st July 2026. Transfer must be equal to or greater than the value of the promotion code. T's and C's apply.
4: Amen.
5: Amen.
4: Yes.
5: Amen.
4: Amen.
5: Amen.
4: Jaigana nyina asha wonsa ma wutumi ni wanim nyam hyene wo man gana mu na no pei kasa fa wako mu
5: amen
4: pa sema efri wu mu e ba no gu akoma ne adwen mu tutia na mo si baby pa
5: yes
4: pii wanim nyam a asafo mu ni pa nyina wa urade waka kire wonse nkoa ne mfana pa no kwafo
5: amen
4: asada kese nka odin wo doba Jesus Christ din mu wadumi ti amen
5: amen
4: bo sem kese de urade as nano pay ne asema wo nyankopon de ama yen a ye de ebeko de yedro ni de enidaso won nyina ne se odo ho beto wo nyankopon asems ye se nano benada mene imakus eye program obae na meti ho obae no se evangelist aya womu jiji enyumtofo womu seeds ya womu bobo ti womu bobo obosa na ya na producers ne ma womu kakran kakra na onu kutin su ni dija le ni mriska yani sa dija fo ne presenter bibria nante but imakusu de ono we different em se jawasem kura no nka bida so onu kasa jawasem da bi ofum o so wona ofum no wakoma course ra pepepe o se esewa odie o se se me ye ni yo me die nye do me die nye yido o asan pa o chew ye ye program brother itimiti wa na ba o se evangelist ene de makoji pa yo bi nti we die ene de me mfa wo time ni bi nti ene de ma me last 5 minutes ene firi ho a me nyi bi o sha na mpa so ne last 5 minutes ukuyana yeduru adwuma mho yenim eti yeti animo shwe bible na ekobo 730 nti me kuwura inside ho na makọ woni ne se ohwe na yetam na ne wamfa bio na nuro be ka kire ye se last 5 minutes mi wura ho studio ho a onti ho eti mi ko recording studio ho na makọ bisa Nuro se eh manje so nti di asi Oko baby ani oba no wo makonya accident nipa nson wo munyina omunya accident ni 6:30 anumre wo montumi anyi wo ma na dotre na fire service foko bie kanum ansa na omutumi yi omtuomo akire fo ndo mu yi wo mo ye fo na enim ho tre no driver no ene nipa 1-2-3 na akie ni mo no omunyina ati ho ene yesi itrasi si ni ye tenim tu fo bi o se ewiase no ye ba no fefefe ye ba no de ani jankua ewiye ye ko no ya wena seminum ye no ye ti wa o se de tu ye hofo na tembia ye twipri onyankopon enu mase shenken urade din di tembia no twipri urade asem na sase ne da ho no ena ho kwa mikura de na mempese meko homa ne yire humi ko se ne yire humi a de ebebe fie ho no nti tembia no ya sem we de show nkunan sey Job 21:33 Job chapter 21 verse 23 no so obi wa ho den pintin na so wu ebla na so modwo no no an ho ten akra so kwa ba no an no wakase da ho so da sani be wu uwe na kira temu obete kwa ye de be ko ne de wankan fa nka ho ti obi de dua ne bebu aku no bi de ya accident bi de yale e nyankopon de odanse wawu no wue na kire na temu ti ye nem wiase ya yenye careful mo me yem petrepetre ye ho sa opene ne me no mo me yem fa bi ntu ba bi na ye nyusu ni pa nsa hwe na ye nya ye opene ne me no shenke urade din na ye nje ye no mudwane ye nja ye kasa no na ye nja ya bobo odie no na obetumi anya ho ne wo kena urade betumi age wo kra na firi wunsem ti wo ha indie ayrohuo ka sem papa ma ho na bie wanu na ka sem a chenke urade din anopai message amedi bra wo no yato asem padi din se hwede firi wanu mu ba so wo hwe Genesis chapter 3 no a kai mam
6: mose ngoma edikan etremian san ibu ba akoko pimisi
4: making kind for no she nsua to mo ho nti ogusu a oba o meduri nti we de ya nti matwetwa ma ono obi obi a no am obi abie na eso na ma ona ye ntem Genesis 3 verse 1 e kono wose sei
6: wose na wo ye enite a chen ruam mu adoma a onyankopon ye owo nyina
4: show moma ye nhwe ye no mu kasa yi bi efri ye no mu ba ose wo ye enite a sin ruam mu adoma nyina twaso
6: na okachira oba no se
4: okachira oba no se
6: ampalo nyankopon akase
4: ampalo nyankopon akase
6: munitro mu hanyu nyina bi
4: munitro mu adu aba nyina bi
6: mienu no na oba no kachira wo no se
4: na oba ne ka se
6: tro mu ha aba no nyina ye dibi
4: tro mu adu aba nyina ye dibi
6: miensa nanso dua ye si tro no mfimfini no aba de
4: kai kosa
6: nyankopon akase
4: nyankopon akase
6: munibi
4: nshaka urade din
6: amen
4: die tia me se hwe wonu mu kasa no Onyankopon de Adam if edua tro no mu ansa na bonsam eba be nya wo ma so wo ma hwe ma owu abeto wo mu no bonsam di kan so wo ma nu mu kasa hwe wan fa bibia so wo ma hwe sey wo ma kasa nu mu kasa eti okwajiji wo mu kasa eno keka kire wo sey ampara onyankopon akase tro mu edua be nyina muni na we de ma muni ano ba ni ko bie na no na okoksa ai na okeka ase ayo nyankopon akase maye ni na dia ka ni dia yetumi di eho na wowo no gina so na okakire ne se enye wuo na mugbewu na moni ba bie na mahu papa na mahu bone na bible ne se oba ni hu se dua ba na efe na yeso e den eti bonsam bonsam eye kaso ne fam baby ye kasa wo be so ba na hwe no wodi ka jiji wo mo kasa ene oba no ko bie na no ansa no wo gina so so wo mo hwe aye wo mo dosu eti wu fie wura kura pese otu a betumi ajeje okasa utwi adwae na o se wanye ne ye no fa pra atwi wachi o pra na otwi wachi na ho na atu nsu agu hei da kropa ebo so akete oh ho enyam nko anu mo sifie e to form a se enyam nko anu ya sifie dia wasi bia tukọ sanity etie christopher ya moma yen ken ya luntum ofri ha ebena da fiada ukueda all night ashe ofri ya duru fie pepepe ene de ese makoma ma giwa ba de besi besi ofia jenu mu kasa etie se ukọ bible no mu a james chapter 3 no a verse 3 to 10 ye ka 3 no 6 no kakra bi okasai
6: o se ye de naleka to oponkwa no se wentie ye
4: tio ɔsi yade nalika ɛde tun pɔnkwa no sɛ wɔntie yɛn
6: hwɛ ɛhyɛn a ɛsoso ne ɛhyɛn so a ɛsoso sɛ
4: ɛhyɛn ship akɛsɛ hɛ ukɔtɛm ha ba yade mu ha no nyinaa ship bi wɔ ha ɛsoso ne yade mu ha bɛ nwɔtwe ebi wɔ kɔra park ɛwɔ inside no soso ne yade a yɛkyɛ mi no ɔmo bɔ volume nyinaa wɔ mu ɛsoso ɛhyɛn kakraka no bible sɛ yɛ yɛn
6: na Enframa ed ni piano.
4: Enframa ed ni e piano no.
6: What the control work to be na e dan no ko be dia la
4: se. Sia kitua bi ana de yare.
6: E dan dan no ko be dia
4: se. Wa ko wa no da e se kakra. Na se ye de table. In second grade din. Ade ye ma me no kra school de ya no boss se. Ye ko excursion e ho ana ma me na finish. Jo no nye ready so ko help na ne bakura ko help. O copy tie mi tie ka chance ye person kwara nko excursion a ye boka no prash pepepe na o de na dwona ko shin toma na o person oto nti ne ba atwa 20 years o hu poda na o be de ye exam se ne otwa in shake wura didin enti sa ko duo kakraka no ye de tabut kakra bi se na dana no hwe ship kakraka yi ade sopa ye de tu kwade sopa wo mu ye ship na so eno na nistia vip stia kra so so ship de ye de sa na yi kitwa no ene ye de dan dan na no na otwa so bible ne de ye example am no mu ye no se twa so
6: enum no se silent akere manso ye honam mu akwa ketwa
4: akere manso ye honam mu akwa ketwa
6: na so ohwa ne ho adekese ye
4: na so ade ehwa no ho se de stia ne ye ketwa na etumi efa ship ni nyina de ko ba bia wo pe no sa na tetere manso ye ketwa na so di ni padua we nyina
6: ehwa hwa no
4: enu na etimi ma tamre sika sha me ba six months chesku ntade obia kwala nyina me sa de petrol ba 25,000 tetere ma osi ehwa hwa no ana ma brante tumi din sa shem bo ni botom na o ya bo sister no o sheka bia emu etum chire nyina kwa o se me papa aba me papa aba no adoje ka ne kura wonim ni wura shade ye be ya sister na dwen be dan o se hwahwa no wa de kase o te chirema e chirema e da wanu mu no so wan hwe ni ye na obie bie no basa basa na wan tu te chirema mu adaka na otu asem so a osisei
6: osi ojaketwa enso mo hwekwa yekesia ebi
4: osi tekirema ye jaketikitikiti nanso hwekwa yekesia area
6: ebi timi aso
4: asafui ba kofuo betumi de ne tekirema wurawura musa akum he ba bia wo benya nkwaje ye no obi betumi de ne tekirema apose no ho o mama ge nya ne ye na na na ti heyai mami we de wafram tekirema onfram man kan fie mie no pehwe nipa wanya tekirema no no wasi ya kitikiti na so hwekwa ye kasea hwentoko bi asii Nigeria wo mu kunipa 3300 and something wonim de akofa ntokwa no mai wo mu ye beauty contest de ma no eyi kane no ana ana wo mai no mos oh, gani ye ni ate. Ehwa nso na yasesa no. Ate se lavender. Ne ye shade ye ni perfume. Se be ya ne bo ba din. Nso lavender kro no a. Ukọ wale o ba ye fe ni ye ntwiwa. she be ya umba bo plus no 20 edi be 50 20 million no ma she da ye no Abigail na Abigail na mo ba ne bo aidin enso ye ntwa kro no an gina ho anubina na wo mo ye timba no dada kan ne kra de ashe peka fu edi anu ji mu anena aye kama kan ne de ye onbo she pension kwa ne ye di pin abo number m ne ye di abo pension mu ha she ti 44 ti o dan na chi se no wada ni chem na kra chi ni akoteka wie no she special no make make emasi she chi enu bi na no omo ye ena samtro ni ba ku keka she sadie we ya kremofo ni se e hram so be mo ba she pansa a chire e de no ho a chire chire nipa ena samtro ni ba ku keka she she mohammed ti ase a akọ no kra be ba betena she bi na pe jama kristofo ni nkremofo ntoko na se dwe ne yeku nipa 3400 techremo tachira makituwa we nasam kituwa bi o ka sɛ Muhammad tiasia aku ni pa sɛ eti wɔ sɛ we ye jakitikitikitikiti na so hwɛ kwae kɛse a edru January a obitum num dot eto fɔm wetamale kwan so dot ni ja no etumi hye ɛsrɛ no bɛ sɛ kwansi ni bɛ aduo sana tachira mate eti e Christopher ya kan wanu tum kakra uka sadudu cheke urade ni eti verses ni ka sai
6: wasina tachirema su yoja
4: wati wasitachirema oyoja wasitachirema oyeja obatum di jatu ekuei mutum efiem adwumam abushiam tachirema diminu aba odi odi wa wale sheme chinchin kakira bi na odi ukuna wale sema kotena bebi a ebo rasta bebi a ye ye pem wadwumam bebi odi ukuna wale sema kotena odi wadafofo na ma ukuna wo sister ne so ne tachirema die chire ei enemre die ye right you ene odi owo wa daaje papa mimi kunu ha masake wo dada mikro wale ne first sa anoti no no ye papa anke nikro wale ne first bi wo ho ishake urade ni na blantie wode ne yire ho nsam nam na nadafo nso de ne tekyere me na makire ne wokagum ene mre de oba onye adwuma de sha me anka masake wo dada eso onu kura wo kan de enya adwuma esese wa bie wanu nti no onu so asom tachirema ejidifo ye kase o wonya no ti wa no pie fie wa opese bie ho so de anonte wa yaraba ni hwe ani mu se kura ne ya fa no ma sie kakra yesu kra wo sa yale ya no o ka kire o mo se mo nka kire wo biela di yesu kra ba se nu ya no ho no ka na no atum nti yesu ka na no tum a ama pilato po efunu pilato ama pilato bua se na wo ye ka gus nti wo nka bi wo nka bi na yesu ti wo no wa edi wo so tachirema na oba eh wadwuma ye kofom de hwe na fa ba bi kakra o ye kwa asori de nanso minim komfo bi wa laba mo de ayana mo kwa asori nti mo nyi bibi ni oh ayete so po wasem be kwa ho ana no ma ise ya ise ai sei tachirema owie ya odun kwa ya na wasaba wenum om kwa asori kwa malam bi am kono ho nyon ne ho nam ne ne ko tachirema eti ukwa Psalm 39 no a Psalm 34 no verse 11 to 13 na David kan sam bi Psalm 34, 11 to 13.
6: Ose ema momra.
4: Iti ose ema momra.
6: Munya sumame.
4: Munya sumame.
6: Mechira mo urade suro.
4: Na mechira mo urade suro.
6: Mumu hwan na ohwehwe nkwa.
4: Obusa questions bi wa ha. Mumu hwan na ohwehwe nkwa. Twaso.
6: Na ope onyi nkyere so obehunu papa.
4: Osan so pese. Ohu papa. Na osan so onyi che.
6: Kura wo tachira mabone ho.
4: Gba wo chem kese ma Bible no. Wosi. Chao pese ohu papa. Na wonya nhyira. Na wonyi ni cha. Kura wo tachira ma. Ni saka 20 million a. Eliem hofo nyina behu se onye 20 million. Ne problem ni sobre ya. Eli emofuo nyina ba wo sa problem na ade ade. Tachirema. Ebili bi mekasi ya play low. Yekwa bank ne se mun sign we sign we sign. Ah. Yekwa 3 weeks o man fa mai another month. Ya be ku se ebili yekwa guy ba ko. Yekwa sa. Bank manager said, "Blanda the eba last word be mine. E blanda ye chiesi a ye ko. Ye ye duro bank wa ene. Se mi saka se eske wia me iradua me show ni buruta. Ye ko ya bank for ne se ye ko next week di beduri ne ye nsanka. Adwemboniya ekura na odi ko ye nti. Ukwaji lowa be show yire. Ne urade so asan se ye mfama." Na nuka ka obi e no kwa mu ose se na mi seke lawyer mi yira do show me show no no di beduru ne mfie nan ni ya mfre e bi umpo eti wose de o hwehwe enapa nhira na open kwa no mane kura ne techirema
6: bone ho
4: menia ejidifo nyakopo kura won kasa o won kasa abafo ne nkasa abafo mo kasa kakira bi afisa se meba na wawo na wacha so nti wugi na chinie mane kasa bebre na nbu odi kasa to ho abafo no kura wosoro no omo kasa kakira bi ye kasa kopa visa ekosi me de visa na betum na ye nwoma kopa passport na mbobo ponchim number fa wako nkra ka kra o mefai oduru wa ne nkofo to da makwaku me de me koda da da da okoi okoi nkra kra wo nya nduru ho pepe se ba ko wo ye wo fa nhye esuma se aka wada fufu be ho ne se pew nanka wo flafla won nanka wo flafla nanka sabra na wo flafla wo aka kire ono na wo kwa ko dia buru kire ho where the papers ni kura no oduma no abiem obia ho se wo ko obia ye saa waka ha eni no ni ano na ehwe ni aso na etie no ti nyakopo kura no obi opeka sa bebere no o man so hweto no o ha o ba no so because wo mo mo di so abafo akinie ama o mo kasa bebere bia no wo mo kwa no wo ne no meto saafo no so Shakariye di chimu omu kachirene se wube tolumum. Omu abofu ne kasabre. Tidi opese ohun napa. Tuko James chapter 1 verse 26 ya. Okanse mbu ho.
6: Ose.
4: Aha.
6: Se obi sususe oye nyamisumu ni.
4: Se obi sususe oye nyamisumu ni.
6: Na wa antoni techile manareka.
4: Bonsem kashye. O sususe oye nyamisumu ni. Na wa antoni techile memuwa naka.
6: Nemu mo dada na koma.
4: Oh. Na dada wa koma. Bibia no wa wiya ebeye. Because un keep secret. Yes sister I pepe. Blabi shin ne pepe. No wa dinam. Na wa ho na wa shase na otesites message. Eyi obekai eyi Joanna number. Fami na me test the message. No wa je Joanna number. Papa pepa pe no wa bona e ko Joanna. E say the atom lies you. Atom lies you. Atom lies you. Me lies you, sir. Ube huwan sa wadi eno. Na wuna wohono.
7: kire memu naka ni kunu sie sie wede no na na mabontini di dwana num e ye de wede ni de e ye so de mo de obi abon se ye so bi anye wede etisada ko ye wi a na yakopon de awo sema lock no kasa ye no mu kasa epie eti Proverbs chapter 21 verse 23 mebu se betre de no ba ko ni medu no miensa oka sem bi se
6: de okura nanu ne ne tekirema no
7: de okura nanu ene ne tekirema no
6: okura ne kra free ahohia mu
7: de okura nanu ne ne tekirema no ya no me pese wuti word na Bible no ka kire no yiye de okura nanu ne ne tekirema no okura ne kra no e free
6: ahohia mu
7: na chese de obi abie no onya problem akese akese na mum de okata nanu no o mama ne wa ye susu mankofo anhu sha o mama ne o ye disika no betu e mi de me mai de sema wonwo a ma wonwo a na obie kwan ma honho mone na obie kwan na obie kwan obetu ane sha ne ba na dwuma ye ina di ne ba mane no a obeba busua ne nyina ho sha ne ba mane eh me ba kwa ku de ma nwono a eh enanu ya 100 pounds anche bia no san de 300 no oton ne ba no tubo ho sa ye wo ba no ya te no te wow do touch na ma te wo ba no pe na ma fo a sha se ka eh asume se wa wi de ne ma me be ye mo bo o ne ma me be ye mo bo o wo touch na ma ti Proverbs 10:31 o kan se mbi Proverbs 10:31.
6: Wose wotri nini anu yi nyansan di.
7: Otri nini nanu ayi nyansan di. Twaso.
6: Na tachirema kontonchi die.
7: Na tachirema kontonchi die.
6: Obetwa.
7: Eti wotri nini die firi wonu mu ba. Ya sema man koso ni mpuntuo ni nyansa. Tufu otri nini. Sha wo bebie wano a. Wano ne ye nkoso mpuntuo. Ani ye futuo. Wotri nini emia bie nanu hunu. Ya no. Usa tamre se ba ya pepepe na gana fo ye di esegu ye ti. Obi ashi, "Ey, atame sha ba de yawu, yawu, enye ye, enye." Usa mpa anso. Sanki ye, he? So David, obeja Solomon ejapade no. Ofro man ni nyina no mbo mpa egu David so. Se urade akore isha oya bofra. Solomon, mani nyansa ni nimdie na bie na no. Na ti na dwirim no ontumi mu o man ne fesa o ya bofra no man no soso hanhyen ka urade din eti David en sema wo mke gu David so no David betra na kunya so sika o hye gu o man num no president bia no wo benya bi wo Israel da yanswe atamre si be ba ya na yawu yawu mu de mu bo hu be bia dollars be ko sa na ye keke hu wo no be hye nnu a wo de wo be bia dollars he wo de mbo hu have insurance nyi na ebegu oh ye de si so an ye sha sha ye keke me bwa o se na ye adwuma wo ya bla bom na ye adwuma no eti ba ta ya wo bia bia wa no kire wo ma me ba adwa de ye sha sha na wa sei adwa se se mpo ni so ndi onyina me ma na obehwe wo mu firi na da na nim na twen adwa de osuo de obo wa bon adwa de se bi si okọ kire de wonya ayikura 20 kura na urade na aboa no ampa so kura no kọ kire exam sia 75 wo de kọ ye chọba adwuma kura ye nyi no de o ke gusu ye o ke wo o se na wusua yane a fufuo na o fro ma na se yemwa o se yema yema because akura no won fie na fie num ne fie sia no ane fie mienu no se wusua fufuo de si wode woman ne to ho na wadro ne da ho na wotena se na akura ne fie miensa no be so woman num a wushim na wushim woman na wasa ka chese fami wanyi ni kura na mse be wa o se onyi ne ya no fro na o ma so nyine ya no usia fufuo na ofre na oma because o sha no o ka to nanim se wan nyine kura anom se bewa eye djuma aba tai bebre wo mo nu ma sham ne edi ku ya ma obi si any secondary schools bon 1 bon 2 bon 3 ni nyina ya ma me no ma ya papa no ma wo adwa se sempo no asase ese yi unyina me ma na be adwa de se me ma na be fa ne free chan chan ni ba wo ko he na dudu ba ko wo de se ma ka kire wo ble ble ble wo ba nyem na onyem a wo be fa me ntoma ba ko o se a wo baba na nyem onyem yesu wa nya kunu because nsem a wo ke gu ni so no what the to me the ashe wonum yankopon what the to me ashe wonum ye ka to me a to me nya bibia o e ye kasa yankopon te suru nyira woni to me bia ni to me ye kasa ne to me no ana o se momma ye mo woni pa se ye nseso na ma woni pa ba ye okratias o kwati ne kasa woni to me eti no o se wan kwati asem na nya bibibia ra o ye ye etu okoti asem na woni tumi otufu oti we mie na no woni tumi na no no ene obi a o se ahafo muntu firi ha sa muntu firi ha na o kan ye no eno na ye tumi ti woni pa wonu masem na ye tumi ene wo ma hwe wo ko Proverbs chapter 11 verse 11 mebuse metre du bako ne yim du bako na o kan sem bi
8: o se aha enam tefo nhira so na wo makro so
7: enam tefo nhira so na ye makro so
8: na enam abonefo anu munsem so na
7: obo enam abonefo anu masem so na wa dey
8: obo no
7: o se ye nu masem obo oman no gana de so obi obesusu bia na opedi obedie o sa mpa so obi aba opedi o wa dey eno na ye adwuma ene umba enye adwuma ye nso ye mane e de ade ti na umba ne mane wo musha no de okatu wo manim no obegyina wo so se wo gi school fees ya wo ka kira kura no se firim shiko wanyini kura no wanya adwuma ya no waware ya anka oni me eti akura no nyini ye onya adwuma ye no waware ye no onse woniu woniu de wo ka ye no a ana egusu a eye adwuma ti Proverbs 18:21 ka se Proverbs chapter 18 verse 21 ka se
8: wo se owuo ne nkwa wota kire mansam
7: owuo ene nkwa e wota kire mansam
8: na de wo dono no
7: be de wo wo dono no ana owuo ne nkwa e wota kire mansam dia wo dono no
8: eti
7: se wo pese no me mra wo so a e wo teche wo techere mam wo pese nhira ma wo so a e wo techere mam e wo wanum eti no se asam ne be wanum owu ne nkwa wo techere mansam eno me ni nhira e wo techere mansam se wo pese wo mama ye ya e wo wanum se wo pese wo kura djuma nya ya se wo pese wo yire ah o se na wedding ni go bu se wo sa de ti na wedding ni go na petition wale ye strong because ye nsem bi firi anu mu ba se eh awade ne de efie de na ye uko shira so ofia o se fie de na eche o se ye keka e don se fie de na so che but uti kem na so shia se wedding bi ba na ka se na to aso se we ache kura mfie mi enu o sa mpa nso ache kura ti wedding ni good because ye share wedding na se efie kem ba de ye kafa ho no o we ache kura fi chiminim girl bi o ti mi fie na o ye bi na o de ni fie de ye example o ye bi mfie mi nshani o ne be ma na wo ba kwa wale na gu je na ma e fie wade ye ne kura na ne e che because de ye ka no e ye adwuma ye adwuma te chere ma ya no ye ko fie ye bie ya no a de firi ya no mo ba nyina anye kwa fo wo nsem kristo ni betena si be bom pa ye aka na bla asua bible adwene na bla bom nsem no no de ti wo kan kwa fo wo nsem ya yoro hu sem o iti Jeremiah chapter 9 verse 8 no o kan sem bi Jeremiah 9:8 no o kan sem bi
8: won techere ma ye gyan e kum nipa
7: oh ate techere ma wo si e ye gyan a ekum nipa kristo ni ba ka chere ne ba se fa hyen kodu ka chere wu nua ba ma se on fa hyen kodu maami tumi bie na no ka chere ne ba se ne ba emfa hyen enkodu afa soro ta akura no so a na yo ba bie gate wo ba no wa na nim mo mo bo ti hye ni papa pa bi ni wo sane ba fom ha na wo ka chere akura no se won fa hyen enkodu no na e hyen ba na afa se wo de koro na akura na nya twere no na akura na dwene nyina awu no ene mpuru wa nyi hyen a wa hyesa na nanoma ba gu wo mo so na so woni asew hwɛ nana no ma gu wo so nso asew baako kora nyɛ deɛn ɛti na aduru baabi a na nkwara no bo afu wo a wowowɔ m no ne yɛbɔ wo bɛyie because deɛ wowa no wo mam hwɛ nyankopɔn sɛ agya ne yɛna wɔ mo dome a nyankopɔn mfa sikyire nhyira.

na koma nyina de ma awurade na ɔde na koma ne na dwe bedi abrantie na chia da cha hwe abrantie na ama na nsa ne obeku na me sufo na me gira awurade asem so tu na me koto de Jeremiah chapter verse 16 so on konkabusa tete atempon ne okonpa ne da na ɔfa so kra te amene mani sa te mani mri wiasa ma wiase wada na so wotu betra wiase age 5 years betra wiase 14 me yetu na 1 years and then said them no me no se live comfortable ke wasa ni ja tete fo hwe ka no ko draw so ko ben ko de pa ye ni am ko le ko ne temi ati na hwe nu ko pa ye no me ka ye timu ka ne e ba ko fa ni pa betu tu abara nkwala yi na so na ko masi fie musa 90 years and then as ka ye ko masi speed ko do so so o mo gira kire gbom na nkan ma busa de no how are you going how are you next in check hwe ka se papa ba di masi ni o PlayStation na si di e fa 20 si comfort ye da se na ka no men o ta dia busi ti no ko kire ya ni nche ye na oba fiti kumare fiti kon ko kebos belly enso na ta olma dia and na tete yes wo di akuma abonuya wo di shan isem se dia bua ti mi enso ni ya de pa ye die de we si live comfort hwe ka papa ba ye tu no plan out shape and city said the nipa si ade mu kan be 40 as na kura e kura mu na so no be pie na una throw by for nanim sunkwa somebody we can ho na na pa e japa e yon boni e chi boni boni mre ya wotwen and to wash e odoye wu god style god power except the lord in shrinka wa for na e no the broken back of e ye na sunkwa somebody we can ho na na pa e japa e yon boni e chi boni boni mre ya wotwen and to wash e odoye wu god style god power except the lord in shrinka wa for na e no the broken back of e ye nananom somebody no kura kire so mbenyina che ene di obeshia ka ene at monaba ashimai abilo adwini nyina ye babilo nebukadnezar sefo nkoa ne aka wo sa wiase we mu odofo enanu paiso be ma wani so ahweso no wadane wachi dia ma wiase a ankesha no papa papa papa papa papa kanu wa kura to wo kura ne tikesu enko ni su kura kire so mbenyina che ene dia woto wa sika nani mo ye 20,000 4 years no ho system ene anu abaye bi onye mfie 9 me de 5,000 atoha na me de eya atoha e 2,000 na wonyi ba ko no matwe 5 ya ba chiri still na kura de pe 5,000 no sofo no yi wi ene me busa ne se ba yino brofo dire de se o ma na no a pull e bu na se just wo ho yi so still moti wait no abone se bone nyina nyina ni sika pa bi no di akira yira kwan hey enne ni pe nyina jira kwa yesika sika radio presenter me bi owo so ticket ni wa so bon se ma jiba sa o pe so ko stage for di abetin wa so ma pu o aso sika ni plenty ni ya sha yin kan ye se se wiase ne se di se ko se se aya yira pa pa pa pa ni je ni we bi e fo e di wa sama o pre spread you to be jina do crash ha Chapter 5 verse 10. Bible ni se pesika no meno. Sika no enam wo ni benyin. Ka chiro. Wo o se o ma sen kra. Akra de. A private car ne kwa sorry. Beto. Adum ni sasa dia be de 31st ba wo ti wo. Beto. Ma ko benyin. Adam 2 million of 1 million of 1 to aso. 500